0: 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa le nei tai au fau. Aso ngafu aso se fulu valua me, lua afe lua fulono. Alo mai au tato tala fau mai au vai fanua, ka wala au faa sau saunga. Tala mua mua. O fai mua mai ele a fionga le palimia ya anopol Christopher Luxon. Ele vai aso utuona yo le aleto e faa ua wina. Le fso soani mo fana wa onga universite ma onga mtata SS. Le sa tongi na ele ma lo pili. O tau sanga fai u o se fai longa. Ata meti u ma sa wa wina. Fee is free. O le nefso soani. Saunu ai fatu wina alfa inga ma lo ale leipa. Tau sanga utuona. Tonai, ai sa to tongi na o tau sanga mua mua. Se e mai le national mali malo so fata si peo na iei nei. Si mai le tau sanga mua mua e le tau sanga whaiu. O le to e wha uina la. O na usau noa le fionga le palimia. E leo wha o ngā e lato. O mana o mia tele le nefso soani. Fama wina e fala proptonga loia Pacifica, Pacific Lawyers Association. E se fama talanga fala wa itele le vea so tuonai. Le fama aloi sui o la lato fala proptonga. O tu matia e nisio awa unanga fala tu lafono o ngā lulue ai. Peo nā mana iai ile nei masina. O le sunga ile loia. Mai fiti e anishal has muga. O tofia ina a vea mfama sino lango lango le fama sino nga maolunga ni usila. O se matatia mataina. Kwa se fanga e tia molo tātou watu nuu Pasifika, peo na whamtala mai le nātou pepa o whamtalanga. O to mai tai o Isabella Iramia, o le whātonu ma tā upu tautu la whono i le NZME, for the New Zealand Media and Entertainment. Na ia mau aina le amana ia mau alunga, highly commend in the new in-house lawyer of the year, i le tausanga lua afe lua sfuluono. I whailonga tawaloa, a le whaala puptonga sa whātonu ina le amatanga o le masina nei, Ma le sunga ia vātau sanganga. O le loia sinia na mtanga luenga o mtau putau lo toifale. Na maua ina le comply with Community Contribution Award. I nei lava failonga tau aloa. Le tau sanga lua afe lua sfuluono. I le failoa ina o lantaita inga mata ina. Ma lana tau tinonga ile langolango ina o whanau ma ainga i wainui o mata. E ala i talonga whala wa itele. Ma le soifua manuia. O whala poptonga e tau si soifua a New Zealand, po e New Zealand Nurses Organization, le topu tanga ta buhi kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na te lea New Zealand, ma le whala poptonga tau aloa e whai masui, o le silia ma le ona sulu afe tau si soifua. O tau si soifua whato sanga, o ta maiti a onga sa ili ili le tau si soifua, ma tanga ta whai ngā luenga ili ma tanga luenga le soifua ma lolo ina. O tau si soifua ma le NC ZNO. O lo ngā lulue mō te whatu ora. Ua la tau pālota e talia le ofo la tamai. E o pō le collective agreement. Ina o mai e se pālota whailo ilo. Ta tapu ni e las whalaile a suli mō me. Lua afe lua sfulu ono. Ele mai ai o feutanga inga. Ua loa o māsina o fela fuai. Ma le whala pōptonga tau si soifua. E mai se mtanga luenga o soifua mā lolo ina. Pō te whatu ora. E silia ma le torsu valu afe. Sui o le nei uni, nā ngā vaa e pālota e le pālota, whālia le sui o le uni. Tau si soifua o Dawn Barrett, e whāwhetaia sui umo le uni a tamai tae i po a lii tau si soifua. Nā wai le nei tau mwhainga, lea o tusa ma le lua sulmasina o whinau. Sao noa ia o le a matanei lava o na ngā lulue le whālaputonga, Tau si soifua, ma le te whatu ora, e whātino nei ma lienga. E se sau noanga le minister soifua malolo ina, ono po Simeon Brown, ma i wha malo ile asosia tau si soifua. Hai ma se mtanga luenga o soifua malolo ina, ele nei tau no unga le lei uo o iai, ma na sau noa ia, e lei titi le ofo ma le si tanga o totongi, o le a whātino ina nei. Ai mai se so so ani fa wa wa pea mo le fale le ya ti li o le awa unanga mo nga se nga se ai mai se foi le au tau si soifua tanga u pe nga se fai langi mo le atoanga o le nei reporti Fai mai tanga tata mai, o le soifua malo lo ino le mafaufau, o le puli malo si e fale anga inai le soifua manuia ya Aotearoa atoa, ma tanga ta fai ngā luenga ma tupulanga talavou, o lo iai la tau e sili o nga faina, o anga fa matau, bullying. O fai manga sengase solo vade, ma fai na aire so saiete, o le mafu anga le o le fai loa fai la waitele. Le la ei ei ofu pini ki peo na fai ele asfala ile utuanai. Pink Shirt Friday, la susu lima o melu a felu suluono. O nei fai loa, ina ia fai a wala le lei, e se se atu ai nei sa wanga, na matamai le nei fai ngop. Big Shirt Friday ile tau sanga luafe suluiva New Zealand. Ai fama wina na amata mai kanata tau sanga luafe su fitu. Ise fatal no angal Pacific Mornings masetasi. O ila tau olo ngale lue. Awale tape ese ina o sawanga. Lena sau no ai. Mo tangata Pacifica. Ile reporti umau mai. O fama umau ngalata mai olo fali ai. E toa ono mai le toa se fulu o tangata fai ngaluenga Pacifica. Olo yei atu ngalunga. E winga i tūlanga o lato ngaluenga. E afua mai fafita uli. Le tala fiangai. Ma anga le tutusa. Fa tangata fai ngaluenga. Ma afiai ngasengase olo mafau fau. Ole au ngala o nei fala wiloa. E famena tuaina ia fai ala afua lelei. Mo le fali leia o nei fafita uli. A wale soi fuole lei, ole atu nu, a toa. Lipotia mai matanga aluenga e au ina lafonga, pole Inland Revenue, e toa fale au fanga aluenga, na fama lo lo mai a lato nga aluenga, matanga aluenga, ona uale usita ia, ma ualato sila sila, i fama talanga al tangata, e au noa masi au ala, e tatau, e au noa masi au ala, e tatau ai, o tula fono al malo, ai maisena matanga aluenga, e tapu, ona sila sila fua i fama umongo sa tangata, e au noa masi mafua anga talafia, ngai, male se tau. O ila tau nei o Smith Nalawaid, Gina Thompson, Pudimpua o Fatu, ma Bimle Shama, fati a ina ya te sema luafe lusu lima. Ino mai a su su enga falo toi fale. Sa o lato fisini ngiele nei fai unga e ala ile apili. Fam sinunga fam toa mo ta mo ta upu ta unga luenga, ma lau fai unga luenga. Le Employment Relations Authority, po le ERA. Ile vai aso utua na ima ele fa manuia ina. O no le malo sir tu la fono. E pui pui ai fam talanga o tangata uma. E ui la tau te lei whaonga ina ini au wala se se, nei fam talanga. Tala fai u, o le fama oni e finau, e tau nu ul fai a ina. O le fai tau le nao le nei vai tau o fama nuia mfa unga a universite ma unga matata SS. Pio na yei le nei vai tau ka lena fale awa unga ma walunga. O le tamai tai o Margaret Keely, na fai uina ilo na fai longa ma 205 ma le universite o au kilani, Master of Arts in Pacific Studies, ili aso fitu o mei, ma fama a ina a ise malanga. Na ia fatu sa ina, ele fatu pula ia, ole fatu mawina, o le poto o faa Pasifika, ma le so faa tasi o le atunu o maanga nu. Ise ripoti ma le universite o kilani sa no Margaret, o mea sina ayalani, suiselani, ma Samoa, na muli muli ai o ia, ma yona alala fanga i Samoa, o lalo manu po utasi, a maile ma Samusu, ma ye muli muli ai, itulanga a mai olo na uso matua, ya Dr. Therese Lautua, ile universite o kilane, o se ala elangona aile mita mita, ifasi no manga faa avae mai tupuanga, sau noa ia. O te le iloa le leile mea o te manao ai, se mea e fai ile matata whananga luenga pe amae a onga. Ai sarang ona lava, o le universite, o le lasanga manino lea e suso ai, sa au fia fia e au au, patalu ai, sa au faaluina le taimi le lotoa a o a onga lo uso matua, ia Dr. Therese Lautua, mafainga luenga ia manoa maori mpaswika, sa le ila ngona ina lava o se nofuanga lea e mafayona o au ai. Na amata Margaret ipo kalame fa masani au kilani, o le Unibound. O se por kalame na awala mai ei suinga lelei, molo na olanga, mai le sio sio manga o le aonga maulunga e tele na le au palangi, fa felo ai ei o ia i le Unibound. E se fa lapo tonga malosi, o le Pasifika, ma fa o Sofia ilo no fia fia, e sa ili ili atili ona nafa manga nu fa Pasifika, ili Pacific Studies, mo moli atu fa malo ya ilata uma, fa manuia ina fa wina mai le universite, pa aonga mtata ise eso ni sila, ili nei vai tau ka alena fale awa onga, kwa tatou talafou ia tu fasi em fale wina talafou, a walo sila fia manuia peo e Samoa, so fila unina kiri fia lai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua, fa mo. 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palamo la mane ho iki pe malo le tonga tope ko fri po maturalo mo ngo ngo he amoni te ko ni ho fulma valo me wa fe wa no. Ko e ahoni foki i he historia o whailonga na e whakamuoni ai a tonga ia pe mo e pureanga Britania ha tarite e whakakau mea, tahiva no noa. I e whakaukau e aho ia ko ia ke malu i a tonga, me hono kolonia e ngahi mawhai whapolitikare ke he. Ko e taha foki o ngahi kawe inga ia u katoa ngai whataha he aho ia ko ni, ai matai koloa ko ia a tonga, ai mo ulerei, ai nima mea a pe mo ngahi koloa pe he. Ko ia ku ia e ngahi mesi u meia, u kwhailo ai ma ke he ai, ai ngahi ko ia e tonga, ai ngatu. Na iai foki pe mo ngahi kuo ngai ia, na ikai ngofua, ke toi ngahi ai ngatu i tonga. Ka ihe mahino koe ai whakakoloa o kune whai, ne toi whakafoki ai ai koloa ia koe ni mo whakata ahono ngā hi. Ahono tō o hiapo, hamu sif, whapāki, kokai, o aluai peo au ki he aho koe ia, hono kakato ahono tohi, mono folahi o takai. Whamonu atu ai aho, pe mono maonga onga ki he historia o tonga. Kuo whaha he potunga mo uikoia a mamani a e nau hoha a ki he toi asi a e whakoutua koia ko Ebola i Afrika. Ko e hoha a whokia koe ni he ukune wesia ai mo e whanki whonua i ki ange. Pe kuo whopapau i mai ko e toko warungu fulu kuo nau osimate me he maha ki. Pe kai koia pe kau kai e ngahi keisia e ua ngeao whanga fulu maono o ku keifai ahono toka ngā i, pea o kufatu tā maki fokia ki nā utolu koe o kufola watu ki he feitu uko ia. Ko he Ebola, neongo o kuhaha molofia, ka o kulawa ke puke lahi ai ha toko taha, pe ne ofia ai ai halanga toto. Pei kai koe ape, ka ufatu puai pe moe maumau, ki ngahi o kanikehe o e sino. Ko si e mu foki o kui kai kapapuna, ka o kulawa ke pipihi atu ia, me he ngahi huhua koe o sino hangi koe toto koe whāwai hufanga whakatapu. Kua tuku mai he pureanga lorotonga, ha polo kalama fo o ke whawhetongi aki ai NCEA i putunga awe ako. Pea koe ngā unu e nia upe he he pureanga, e toi rere iange ai ola ki he kahau, ko ui he nau wakai atu mo analaiso ai ngā aue ai NCEA na EIP e nau hoha. E taim tatau foki, na ea ngahi apia koia na e kai ke nau whaonga e ki nau toluia ai NCEA, ka koe polokalama koia ai Cambridge. Pea au kulotolahi ai kaupurea koia au aukalani o nau pehe e lerei a ngeni ki he kahau o e whanau a ko. Kuo whakaha he taki koia o e wha e New Zealand First, Winston Peters, o nau fotu halao ke otomeetiki pe ai kawatu ai vale vale ia mi hono wha ere i mai o ka pau koe si tseni nu sila ia ke le sisita ia ki he polokalama kiwi seiva. Pea e kamata ia kia ai paanga koe e tahafe o kure sita aki me he pureanga. O kuat whataha foki, pea moe fotu o ke whatau whaka foki mai he pureanga ai panke kiwi. Whakaosi pe koe taha kawa inga maari e oe fwa singa wike kua osi i he supa a tangata tonga koe ia ko fehi i whinenga nofo me timi a weringa toni. I kahi ngata pe a ene wa inga maari e mo ene whekau aki le rei mo e toenga oe timi kana ne whaifoki mo hatata o maari e. Ua hoko ai a i kuna ia koe ni kene o atu ai e ia a hurricane o mawahe aki a poini e nima i he whiau hi. Na i kuna a hurricane whaafitu ki he wafa, kau tata o, e kawaia Deans, Barrett, Tosina Holo, Finea Anofo, Lakai, pia mo tupu tupu. Nga tanga pia ngongu o koko mai mekta tole, a koe ni whatanga mbege me umaha hao rerei, ma wike rerei, ko au flipa mo tulalo, tua whaat.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

Ko maunga roa te maunga. Ko puei kura. Tāki tumu. E te au o taonga. Te au waka. E ina. Nā vai vai rōpati marama. Rāua ko Rupert Vivian Hosking. E utaro nā Ruta Tuoro e Acha Hosking Senior. Ko ngā metua e John Owe toku ngā metua. Ko Puretu toku tua ine. Ko Pō, Te Ariki, e Jonathan, tōku au tuakana. Ko Vivian au, ke o rana.

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.